Yummy yong it, ngayi kong ngayi, musaka musaka. Government ni me NRM tiyati mo ginango. Government ni me NRM tiyami yong it, tiyami yong it, ngayi kong ngayi, musaka musaka. Diba? Ang musaka musaka yun ni antang yung ginagonyo. Kali nga ko bile muno, inuwi ang tiyal rumo ni musaka musaka. Kali siya hili, ano musaka musaka gonyo ni ngopang? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunot won wungay. Kuyo ni musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunimitulungay. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong.

0: Tony, tu le yere yen go bol dion tamodo Annapur, tu le yere yen Annapur be, tu le yere yen go bol moi pe modo Ni mo lono, ka yene ni mo lire purba Pe mo dogi, po nan kumete
1: Pillum yet kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: itiño or radio

Gino mo kati tung chi mister wang mai yen okore. An ni mo achiel an dok adi chunye we an lim pa wora petwer lala ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer lala ro. An achiel wot pa o malaba ikar mo kuno mister an no kuno jan. An ni mon weng bok chelo biye jinja chia berke tam ni kwa kumi an aboi di kin ge kuno. Eto mon cha wa win gen doma doma man tu gili chunya o teng genada ti ma yene ana chunya music mo magwa ko na parker ke nying miana boy be locos man chiki kuma be dan gu pon kana na ma liet he man na ke kana na pori ngara mo pori ngot belletik an mi a pori wa mal ko ma tu gina mister boy be locos man ki kome ana wati a boy a yela donc pe Kikuma be, chwa wachi muze, kakumanda, umira chwili gangwa koi chine anpati. Ana wachi aboi, aboi. Kone reti mkiri meno kono be mada. Eto ane an chwaka wara lea lea cha ulo dan ki kona cha wachi ha. Aboi karporo ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri gangala dira boi mister. Apuali tu, loro nanga mudun.

Paladina. Kikuma be kan mo organ paladira boy mister. Hey. Ana na ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en ko madam segi ko mai gwak ano. Hey. Kikuma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi aboy. Good. Hey, ikar madan na nakir pinga pemer ni anga mer. Ana tu gichi lu pene wa hey, a boy we. En mama ni kon pe kat wa mata do. Wacha chini du cho ki mat. Cho oro wa ko mo babu doge nan we tika yatu megi danu ki chini ku ya wa ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab doga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nyadundu. Nyakiliri. Yena di chi ana na ki kome ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy de ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama na po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chi ana ne boy. Lu boy de ka ko manti put geno mo pe cho wachi muze wa ka wachi leba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karuke ana wachi mana ye

wetur an amete ki penjo kwa madam se mister ti cho wacho ni ka kuore manok hey. Ikar ma cho do dugo cho kong doko ling ata ya ko dwaka lokwe cha amon mi ana wachi war be an amia chetwa kama ene ti yeni kar mi ana no tem ber us girl pa one at anu ni chiki mi in room achiel kinge kenyo mister la kuali tu lor nanga mudun hey. Ana wati luboite anna ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e cho wati muzeti makija ka lok an pe done done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam ki dong peba pe yel wiya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala ti ana nyaka mo ber nyime chi pen ki ken chi obu nyoto du gore ka miana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini kuar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kuma na mera ana wini ka cho wati ki dakana ni e nyaki lir we kat werba ye ro ma tin yor yor wakir an muze dugune no wati o ticho dujo we awaje o mana ya boy a yere don pe

lati ki gumo be kan ma oring ot kuno mister he ana no ka nyako cha ober kama cha wajo ni ki kome ana pena wati nyake we dugore kama yana boy mana ti kwene ki kanje ki gumo be nyako ne tugo nyoro dugore kama yana boy ki kome ane akon dugore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki ot kuno ni don luor maga magwa ma da ana ji angit ma nok cha we nyake ke we koere kon he ikar ma nyaka do bien mister ana we nyaka we mi na boy moti ot kan ke la tien mo nyaka ne wati mo me na boy do ana we ka kuma na yele don fe he ani ado ne ot kuma mister ano kala me mo do le style tik mo maka enne no chwe ne kono ane ano miyana boy chwe chwe mu wachu begi kome ma tukuli chwinyo teng ikarma do amale kwa mota an luor maka magwa mada ana wachi miyana boy mana ye yin my love is not for sale leave me alone life is sweet wacha yer lamego lamego chere tuan kokome ne dedane anda ka chere kalani wo malaba kuje ki kwan tiu na mone ma time keren ana wache mod mien lo boite konane beti gangba kon wa kwan wan kweri duyo wen ki guma be e kanu ngi yab gang kwan palo dir bana tie er er wina ber ka dome ana ber ka wati jamu ma bere da ma kel gang kuje tia wer wata boika en ka twerba wa chi kel kon oluto ne an ka chobu bunyo mo mano tera kar wa romera ana wache miana boy dong chue char chamu chu ma ke ne de de ti ga do ke gang ka ku man ba ci tuara li ma war lal ay we we mala mal ana ci re won me dag dang la dir boy o mera a ko li tu lor na nga mudun he

kwerwawo jajalo lima wora jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako ka nyir put chibu deka chibu yu mete anan wachi a boy a e lishu nya boy yu tank tin hey gena do tima ila tina mane kuma yang wan ma tika ta maki luoni lok mote anu ka cho kuot mot ka ta mati tiri maki luoni chanda tiwi mete kenyo mister Ginati ye kona Ginati ye America nano Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kai ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gin chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma da pa nye do dir pi logo war mister Ana wini ka chotu kichak log ni nan ba muse Ati ki lakir maler mo kan madak tau pi mno ni kom chao biche li kom mera mo nyake pokare Ana wacha boy ana bere kan nata yin kum yor karaman dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kit yan ngo ma dak taw choy ni mere munyi cho wati dak taw wati mere munyi at mak luoni klor kwon yin ki pana de ene nan mi nata yan okir ene wadi ha aboy ana bere kan nana gine way kwon gen ki de karaman taib yak man yin ma pur kata kara a yele dong pe do la tien an bana winyu wile mo tie yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci olto ramo kele laga laga mo chowati muse yin ka ga wati lok pe winu kong de wa tel lega ana wini ka chochi ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bino kan kan wang ma ti o dek man ya ga gutuji tu toale wele wa man me ir getek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wachi a boy dekene don keri yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tellare ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari Latina, jai paro lokawo. Ari luboide, aboy chero lok di.

Mama, para baba ng wedding ko na siyo si Jacquino Boye niya. Nika ang wedding ko ng wedding chungsiya, iwang kewa ni Debola siya, pero guduro, ang wedding ka di siya keken, siya mo kira wapa. Aya! Nika ang wedding ko ng wedding chungsiya, iwang kewa ni Debola siya, pero guduro, ang wedding ka di siya keken, siya mo kira wapa. Aya!

emeso kengo karerio dada ye meona an pepeya meona an pepeya yora racho tola mana te nyomo komora dao ngomolo mo ne me do ai komche dao ka ye lo ne ngara do kamo awan pie do baba bara riba chwe di sheng tunyo algo pe.